bumalik na ang Canada Together sa Canada Place. Sumama kayo sa amin sa July 1 mula 11 a.m. hanggang 6 p.m. para sa isang araw ng kasiyahan, masarap na pagkain, family fun at mga pagtatanghal. Huwag palampasin ang CN Family Zone, Indigenous Marketplace, Expo 86 Exhibit, Mascot Dance-Off at ang mga kahangahangang performance nina Rebecca Sicon, The Matinee, The Strambellas at marami pang iba. Kita-kits sa Canada Place sa July 1. Mga detalye sa canadaplace.ca.